0: from Lagos, this is
1: Jordan.
2: This is Jordan 105.5.
3: Station with the boys for entrepreneurs.
4: Asiko tu ye gajem omolaye kaye ma se da wahala si ola pada.
5: Oloruko lada kabiyesi re oloruko welowelo ajoruko lana toruju ajoruko lana iyanu oloruko egbegbeje o oba mi oloruko toto gbani toto lani toto dani lara toto gbani la ko sadi to ma mu wa ti gbogbo wa ba ke o go go go go go go go go go baba olori re ti ngbadura fun awon olori re ti de o ko so fa ke ye mo ne baba labi ya mo ni mo je oruko mo re ma soro ni bi giga ni agbaye o
6: amen
5: to ba ki mu adura ori afafa ni okukudun sori yi ti mo ba so yi ma fi se re o nitori kankan sele iya ka joko jaja jaja re awon meji kan wa nbo ikaninu awon mejeji ba lojo ko si agbe re ikaninu awon mejeji wa jagbe ma wupe ma lojo ko ti o nitori to ba joko ti oro gbese to je lo ma ba so oni ki ye jagbe se ni ti e awon kan wa la koja won ti ye oruko wa kuro ni kan ti iya won so won iya lagbeje pada di ye onigbesi iya lagbeje pada di iya lagbe bode lagbeje pada di bode ologogoro iya lagbeje pada di iya lasesi baba lagbeje pada di baba lamunbo iya lagbeje pada di iya lasoko to ba ti yo lokan ni won ti damo hey oro yi o ti e wale nitori won fi gba kan pe joseph ni joseph alasoko to ba npe awon elewon ni gbaje won ni pe ni gbabeji ti o fi dahun to ba pe joseph lomodo ni le potifa yo tu dahun to ba npe joseph ni asigba ni gba kan ri ko to be yo dahun sugbon ojo kan waye bi iru titeni ti joseph alajo kan pada di joseph alaso arabara ti joseph elewon pada di joseph igbe keji oba ti joseph asigba pada di joseph apase lafi ti joseph alagbe pada deni to n bo gbogbo iran a fe yi oruko awon eyan pada leni a fe tu iko mo se leni sami nitori omo re oruko omo re oni tako oruko omo re ni budo kuko ya jere si gbangba ebo ti a foruko re pile o ya leni jade a ba poruko ati se de omo re ninu okuku ko ni de won lowo oruko omo re oni doju ti oni gbangba ti ni koro ibi ti won ti pe awon omo olori re oruko omo re ma daun nibe oju oruko omo re pada o ya abe si je alase yori abe si je afuni emi mama baba wa ro oruko wa le agbara leni oruko omo re ma bo si owo ase ni lore oruko iwa ti dile re ma gba contract yen oruko omo re ma gba scholarship o oruko omo re oni su asupara oni se si o si oruko iwa ti omo re oruko omo re ma gbe ye ran nu o omo ero le aye ko ni boruko omo re je orika lo nade orika lo njiya oruko omo re ma da olore oni sa foruko omo re o asiko igbadun aye oni ri omo re mutogotogo oni fi ologbe poruko omo re o oruko omo re oni je pitipiti ninu iya abi ni mona yo fa ne omo re o oruko to fi register ile ise re yo soro ni bi giga laye won fi oruko company e igbase nla o pelu oruko to ju oruko gbogbo oruko la mo kede iranlowo dide si oruko re tomo tomo elewele aramade okuku ko ni oruko omo re je ni bi giga tabi eleyi oruko omo re oni baje adewole re lori omo yo yori sere o ade ori ati oje teye keye loruko jesu ori omo re ma dori apisi lebuju awon omo logo oruko omo re ma soro loke gbogbo ketekete leti mi oruko omo re ma lana fun awon iran o eru oran ti iya re ru latara iya re ko ni wo olorun o tabi eleyi gan ma owo aye oni ba omo re baba sami omo re oni jade laye o pa ro lopa ro lese ko ni mu omo re o oruko idile yi oni labuku Jacob di Israel omo re ma di ogun agbaye Abraham di Abraham o di baba orilede loruko Jesu omo re ma di baba orilede eta yi oruko Sarah si Sarah lo di olomo wa di olomo wa bimo wa je won mo omo wa oni di ajo to gbo alopati aye oni yo tomo tomo o oluodi koko ti aye gbele fun wa tomo re lodu yi ipe koni je ki omo re o di akolebo elenu re so ko ni ru omo re faye o omo re oni dagbere faye lojiji emi omo re oni didudu ladugbo oni je soro papa bi olori awon omo re o aye oni gba bi onje mu o omo wo oni file bora bi aso oruko omo wo oni down ni sare oni ti aso ati oruko omo tufu omo fun wa o omo wo ni rabaye orun atomo soko koni tomo re o ati dide yo je awon omo re o alaso jam koni ro omo re faye wa jijo pe ki odun yi to pari o lo ni amu enu ega tabuku kuro lara iwa atomo re o ni dida kuda sinu aye adowo le wo tomo re ma yori si rere lojo ayo omo re yo ni fi opa mo o ni dide iseju kan fo lojo orire omo re o ni rogbe pele pele nbe yen lojo aleduwa tomo ba nso rire o ni jarugbe tomo tomo o akuti aye o ni mu wa tebi tara o ni gbe pe peja wiraran lori omo re o alaje pe yo so pe kokore derin o ti ko pe to laye mama loruko jesu o ni ma sare omo lojo ni lojo ma re ni ayo lori awon omo wa ile ti kulu so ba gbe ori ara re ni gbe le leni ni ma se ra re ayo ni be mi omo re sefun eleyin oro ko ni bu omo re je lejika ila koja lori omo maro yo di ayo on to ye ko mo re ti ni ti oni orun yonda re fun o rere ti o munu re dun dojo ale lori omo oluwa ko se fa mo re iwa to mo re li paye borun je omo re oni kaju koja ala la si gbo lori omo ko ni so da la re ai se yi o ya o pare nu le yen mo san bala ti da sa imota da sa lori omo re ero to ba ya da sa imota da sa lori omo re se o te obori Nehemiah o te oni bori awon omo re jesu oluwa wa engineer gbe wa lo ni soji Saint Michael Stadium awon omo olorun ni won fe dupe lowo ipe
6: olorun baba labi amo o
7: aye lo wa
6: o de bi lona baba labi amo se mi lore o de de eyan pada o ti wa le lati bi odun mefa ti mi o ti taja han e ti se mi lore oja mi so le tele ile mo ngba kakiri adugo ni ba de ti ba won sise gba wa so bi pe mo ma gba le fun ni o o de ti de eyan pada
8: gele ni o je nda yin mo
6: o ya gbogbo eyan lenu ni o a ti e ti n pe boya mo lo ji gari moruwa lo gbe mi dele wa won ni ki lo sele gbogbo awon ara adugbo tun ka
8: ba se di ye oni gari emi nu mi so mi pe ta ba fi ma roju kan si e ba di ye oni rice
9: amen
8: mori gele mori les
9: hey atoke atile o ma sipa gari apo maru lo soro
8: o leji
9: yes sir
8: da ba gbo un sana wole mama isa koloke isa kobo
9: sanu dari
8: iya oni gari
9: iya oni gari
8: olonki yi ladugo
9: hey
8: o da ko to de se to nba wa ri alanu ti e
9: amen
5: abi gbe eri keji si
8: yes grandma ki lolorun se ba
10: apo gari marun te gbe fun mi
8: eyo
10: ni da won si ta nbe lana
8: melo le ta nbe lana
10: meji atabo mota
9: meji atabo
8: owo te pa kile wa fi se bayi
10: mo ra won rice die
8: eh
10: mo ro ro ro die
8: eh
10: sa ti agbogbo e mo ti kan tebu
9: e ti kan tebu ye Olorun baba labi amo
6: aye lo wa
10: won gba nki mi nle ni
9: won wa nki nle
10: won ni nki mi pe mo ku orire
9: e ku orire o
8: ani kan gba mi ani kan ma ke ku orire
9: amen
5: mama baba bo je ngba mi wa re ni sanu re kile ni to su o sori ni aro mo ba ri gbogbo awon to nda nikan to ma ti opo mo ni abu kekere ta ni ki mu le won lowo ta de ni to ba ti wonu le won ma je mu so di pupo yo de ma tele won olorun to bo ni 5000 nu bibeli yo ma bo iwa ti dile re o gbogbo eniyan pata lo gbodo wa nu service ti aro yi ko si bibi to ba wa se jina to ri wupo wa nu service ti aro yi atokunrin atobode ati agbalagba gbogbo eniyan pata ni jesu reti bo le ni dale mo to wa ni sangu ota logun se so fo olokada ko gbe lo si church awon mo pakeye cac ago mefa ni gbogbo eniyan ti debe wa jeun omo o gbogbo yi tajo gbadura ti tori gbogbo ala ma da ore ore yi ni ore isimi a da lori omo a si da lori iya ati baba wa ga ba so polu aje ni simi lori omo mi ko si ye to kere ko de si ye to poju olufe fi tight ranse o wa ni simi lori omo re o mama isoji ojo meta ni ilu eko so ti gbo si ni September 9 ni o bere ilu eko fe gba won bi omo lalejo asa mi omo kan ti pe baba labi omo ijo sori nu isoji olorun fe dale ro fe tule tu September kini mo pe September 9 olorun baba labi omo o
7: aye lo wa
11: hello hello prophet 090 60 57 11 10 fun itesiwaju eto yi e le fi ore si do account details yi 30 34 34 7714 lẹ́ẹ̀kan sí 30 34 34 7714. Fakeye Emmanuel ló máa gbé jáde First Bank.
5: Abiyamọ a ò ní mọ́bọ jẹ mọ́.
0: From Lagos, this is
1: Jordan. 105.5 FM.
2: This is Jordan 105.5.
3: Station with the voice for

mo ki gbogbo olugbo mi jaki jado ni gbogbo bi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu gbogbo eyin omo Olorun happy.

Oni ni 16/08/2026. Ojo kerindini ogun osu elekejo odun 2026. Mo ke eyan omo Olorun to logun mo ki yin teleso teleso mo ni happy Sunday ni gbogbo bi ti e ba wa e ma bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba mi baba re gbogbo yin te wa Sunday church mo ba yin yo laaro yi gbogbo eyin odo Jesu 13-30 isin ni okoko waye lagu meje si ago mesan mo ki yin mo ba yin yo e ma bo ni bi pepe e ja lo ki baba mi baba re kan wa fese te pepe re eni kan ni ta lo ndu pastor dekun le paphras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank ti midway market gbagi titun ni ilu ibadan e dide gbogbo eyan omo olohun ni Sunday e sa fun to se lana ni Saturday fun ti o se loni mummy e dide oni Sunday e ja lo si bi pepe engineer e jo mo ko lala

0: Nice. Gbogbo le bi nba yin Olorun mo je alai mori Abrahamu re je ni mi wo gbogbo awon mo re bi won se dide won kan wa bi pepe Aisha ba do balẹ loni Sunday but a dupe lowo re eja jo ki hallelujah eja jo yin eja jo dupe lowo e you will just shout that hallelujah eni kan ni melo a ka hallelujah merin a si si ogo meji si ogbo oje mefa eja ka hallelujah merin na ati ogo merin ki gbogbo oje mejo osu kejo lawa gbogbo eyan omo Olorun se le ki hallelujah nla merin oya hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo merin ogo ogo.
1: Hello Lagos, welcome.
0: Ogo ogo fun Messiah on ta se laaro iyato o gbogbo eyan omo Olorun mi mo to nwoju Oluwa fun wa paju lo gbogbo eyin te ni sickness kan tabo mi lara eyin te n gba Olorun gbo fun omo bibi o n gba Olorun gbo fun iwosan o n gba Olorun gbo fun idagbasoke oja o ni community ta fe fun yin laaro yi ise nla ni o se o e wa mo to daaju mo mi in to daaju ni pe to ba ni mama ma so nkan kan sa ti o je asiri nipa oni community taaro yi ni gbogbo bi te ba tin gbo mi adua iran lowo la si ngba kolohun fun olomo alaanu omo to le ran olowo eje nse bayi omo meta ni olomo fun eda laye omo melo eyin mama leleyi gbogbo church ni ogba meta yoku omo melo mo lolowo fun yan omo meta mama omo meta lowa ti olohun le fun yan to ba ti le fun oni meji pelu ikan ti ma so to je leketa o ti bimo laye to ba wa bimo to ba bi eleketa ti mo so yi o ti bimo to ba bi omo awon ti mo so yi to ba ile bi eyo kan ti ma fi kun ta fe fi gbadua yi o ro mo bi enikan ni omo meta meji ni won ni osi keta omo yo ba lo so be bibeli o so be olorun o so pe osi keta omo ogbodo ba won bi keta omo e so pe keta omo wa e fe mo loni ma so fun yin alakoko omo ti awon eyan bo ti won ba won bi laye o n lo mo birin omo obirin bayi to lo n ba fun o lawon omo birin especially awon e to ba fine inu yo mo dun ai mo ye awon ti an bi omo birin inu aye e ma mo je won tan yin je o omo birin oda o omo birin wulo gan praise the lord now ninu we exodus chapter 2 e won ti bibeli so ni verse 16 bibeli so wi pe nje alufa midiani

fẹti kọkan tọ gbọ bi lemi oluwa mo gbadura loruko jesu christi ki oro yin ko bukun fun eni kọkan wa ki imole oro yin ko tan sinu okan wa ni oruko jesu christi oluwa wa ami mo fẹ ka lati nu we orin dafidi orin ogbon le meji 132 ogbon pelu ogbon le meji 132 ese ikerinla o fe ki agbo oro oluwa ni aro yi oni eyi ni ibi isinmi mi lai lai ni mi o ma gbe nitori ti mo fe oluwa lo nsoro yi o nsoro nipa sioni tabaka isiketala oni nitori ti oluwa ti yan sioni o ti fe fun ibujoko re e sioni o je ilu it's a city, the city of Zion. Tell her, tell her, open it, there be Orioke, Owaya, Odi, Ilu, Melis of my place, Daffidi, O Lota Ilu, Ota Sioni do. My Lord was a play, Ibeni, Onti Pino, Onti Se, Liri, Onti Nyan. Lati Fise, Ibujoko, Sioni yi o taba wa tesi waju ninu maje won tutun o di enikokun wa to ti gba Jesu gege bi Oluwa ti o ti gba lawo re o ni awa ni temple Olorun owo si ma gbe inu wa owo si ma je Oluwa wa awo si ma je omo re okunrin ati omo re obirin tori na mo fe ka wa fi okan si ese yi ese bibeli yi o ni Oluwa ti yan Sioni o ti fe fun ibujoko re Owa yin ti o ni yen pada wa fi oruko esibe. Oluwa ti fa emi Janet o ni oruko ti e nibi kibi to ba wa. Oluwa ti yan mi. O si ti fi mi se ibujoko re. O ni eyi ni bi isinmi mi lai lai so pe ti e wa ti de bi isinmi a mo ma na kaka na tete ni a na kaka wo ti de be so ti isinmi ni. E won ni ile la bosinmi oko. Eni to rin ajo. To ba ti e duro nibi kan pe won fe isinmi. Ko ni simi patapata ko ni boson le ko ni para le sori pe kini ko ti dele sugbon to ba dele to ba de bi simi a joko sibe ni oluwa so pe aye wa oni ibi simi ohun lai lai oni mihin ni ohun o ma gbe nitori ti ohun fe iwo to n gba mi laaro yi to ba ti si okan re sile fun Jesu Christi lati gbe to si aye re fun Jesu Christi lati wa sibe bibeli so wi pe inu aye re oni olorun ti fi se ibi isinmi lai lai oni to di pe ibe ni ohun o ma gbe ife ti olorun ni pe ko ma gbe inu wa inu aye wa lai lai ninu ise wa ninu ile wa ninu aye omo wa ninu aye oko wa ninu oko owo wa ninu isuna owo isuna wa gbogbo e patapata ibe ni oluwa fe ma gbe e bi le so fun ninu we joan ori keta oni bi afefe tin fe ti amo bi to tin bo ta amo bi to nlo sugbon ko si eni ti o mo pa fefe nkan oni be ni awon ti o rin ninu emi so ni gbati olorun ba ni o fe gbe o fe gbe ninu aye wa o tun mo si gbe afefe yan pa fefe a o le da fefe duro everywhere la fefe ntan si be ni olorun ti fe tan sinu gbogbo aye wa won ti tan kan ti Daddy wa man so fun wa. Oni Jesu lo si ile arakunrin kan. Oni mo ko kan le fun, oni mo fe wole, mo fe ma ba igbe. Iyen ni a Jesu o da be. Olorun gbogbo awon ataye. Oya Jesu wole lo ba sile fun, lo ba ni Jesu. Oya sisi room ni o, ibi ni ko ma gbe o. Ibi ni ko duro si o. Iyen ni oni be ni. Jesu da joko si, tan de ko joko si. Igba to ya ikan ijamba kan sele ni kitchen ina bere ijo awon meji ni won bi awon mejeji da mo pe Jesu Christi lagbara lori gbogbo won ba sele ba Jesu ina njo ni kitchen no ina njo Jesu wa ba wa pa no Jesu ni rara o mi le wa sinu kitchen ibi ton ni kin joko si le ibi ton mo joko si le mi le kuro nbi to ibi ton fi mi sin Jesu ma bo ile ma jona oni
ibi temi wa yi o ko si nkan

o se ma gato bi eso ese ma peto ohun to ma mu ki aye ko ni eso gbogbo eni tori mejeji yi ohun gangan lo si apejuwe aye wa ohun na ni mo de fe fi gbadura aye e bere lati bi kan o koja iru e o koja ipinu e o koja o to se ohun ti awon ota ayan mo de nlepa won a lepa ipinu e won a lepa po bimo won a lepa pe nkan to se ibi taye e ti bere ye ibe ni won fe attack e o wa gbo mi lale mo de fe fi ba igbadura tori ohun ni mo ma fi se ni gbogbo ose yi ko to di wi pe o ja ona ayan mo ogun ti bere lati ipinle ogun ye de ti pa wa lara ko to di wi pe agbon tabi amo ogun wa yo tati ko gbo mi o in ti mo so fun ni church laaro en mo ra so fun yi o opolopo wa ti fara pa ka to mo pe aye yi aye ogun ni mo so fun oloni mo ni boye o mo o boye o gbon o boye o gba mi gbo o boye o gba mi gbo o boye o ka si o boye o ka si o ogun laye be ni ogun to n ba ijaye o fe yo e laye ko fe ko raye lo mo wa so fun won loni mo ni tori bi aye e se wa lati orun pe ko jeyan be tan ko akosile be na lo ba akosile kan laye to je pe won tele nibi to bimo si ton tele nibi tan bi o si ton tele nibi to ti lo loko ton tele nibi to wa be ni mo de wa be so fun e pe ogun to wa ko si ni odo e o wa laarin akosile orun ati abalaye beni ohun to mu wa latorun ati ohun to dele aye ba ibi to gun wa niye sori akosile orun ati abalaye won bara won ja ara e na ti fe express ara won oluwa ko nkan

0: ni fun Olorun lo ke orun.
1: Hallelujah.
0: Mo ki gbogbo omo Olorun bo go ni fun Eledumare.
1: Hallelujah.
0: Oruko mi ni Woli Olare waju ba nkole won ni ki so tele si Oloni. Pa lo gba oju rere.
1: Amen.
0: Lo gba oju rere.
1: Amen.
0: Mo gbadura fun won wi pe adawo lere lo se ikojori si rere.
1: Amen.
0: Bo se nwonu ase yi lo alaanu ayanmo ko pade re la.
1: Amen.
0: Keep it all focused in loruko
2: to the Jordan Knight Show and today
0: so lubala iranlowo ko dide fun o.
1: Amen.
0: Ani adua ngba loni nibi kibi to ba wa sa ma se ami orire oni gba bodi.
1: Amen.
0: Aye oni ri omu.
1: Amen.
0: Ota oni ri omu.
1: Amen.
0: Ese oni ri omu.
1: Amen.
0: Gba iranlowo.
1: Amen.
0: Gba iranlowo.
1: Amen.
0: Gba iranlowo.
1: Amen.
0: Gba iranlowo.
1: Amen.
0: Gba iranlowo.
1: Amen.
0: Gba iranlowo.
1: Amen.
0: Gba iranlowo.
1: Amen.
0: Loni mo pase oni gboku omo ka.
1: Amen.
0: Lo se mo gbadua ise re oni di ise.
1: Amen.
0: Lo se mo gbadua ko to ranti enikeni oluwa ranti e.
1: Amen.
0: Ani lo se mo gbadua owo anu oluwa to ga ko padi re lona.
1: Amen.
0: Gba oju rere.
1: Amen.
0: Gba oju rere.
1: Amen.
0: Mo gbadua fun pon to nwa gagagaga owo re ko te.
1: Amen.
0: On tanyo mo re nilo owo re ko te.
1: Amen.
0: Ile ku anu to ma nsitan orun si fun o.
1: Amen.
0: Oju rere Olorun to ma nsitan orun si fun o.
1: Amen.
0: Owo Olorun to ga orun padi re lona.
1: Amen.
0: Gba oju rere.
1: Amen.
0: Gba oju rere.
1: Amen.
0: Gba oju rere.
1: Amen.
0: Gba oju rere.
1: Amen.
0: Gba oju rere.
1: Amen.
0: Eni to ni oni jo koja oruko Jesu ta ori e koja.
1: Amen.
0: Eni to so pon ni je ki ona re o la mo ni ta ori e koja.
1: Amen.
0: Eni gbogun ti o eni fira e so re dogun fun o loruko Jesu ko ku iku ojiji.
1: Amen.
0: Atu o sile.
1: Amen.
0: Atu o sile.
1: Amen.
0: Atu o sile.
1: Amen.
0: Atu o sile.
1: Amen.
0: Atu o sile.
1: Amen.
0: Atu o sile.
1: Amen.
0: Atu o sile.
1: Amen.
0: Atu o sile.
1: Amen.
0: Atu o sile.
1: Amen.
0: Atu o sile.
1: Amen.
0: O ya gbo ojure do lo.
1: Amen.
0: Bom mi loni ni mo padua.
1: Yes.
0: Ni bi kibi to tin bom mi owo Oluwa. Ti mu ogun ko ninu aye eyan, owo ninu aye.
1: Amen.
0: Lati oni yi lo, mo ni lati oni yi lo. Mo ni lati oni yi lo. Loruko Jesu gba ojure re Olorun.
1: Amen.
0: Egbe soke. Mo fe ke egbe ohun yin soke. O mo pase. Ami to lagbara, ami to lagbara, ami to lagbara. Ki Oluwa ko ya o lenu.
1: Amen.
0: Mo ni ki Oluwa ko ya o lenu.
1: Amen.
0: Asogun to nwo kiri, Oluwa gba lorun e.
1: Amen.
0: Bo se lanu sami, awon mo re gba on la aye ja.
1: Amen.
0: Awon ise re on la aye ja.
1: Amen.
0: Adawo lo re o yori si rere.
1: Amen.
0: Gba anu Olorun.
1: Amen.
0: Gba anu Olorun.
1: Amen.
0: Gba anu Olorun.
1: Amen.
0: Gba anu Olorun.
1: Amen.
0: Gba anu Olorun.
1: Amen.
0: Olola.
1: Amen.
0: Olola.
1: Amen.
0: Olola.
1: Amen.
0: Ona ju rere.
1: Amen.
0: Ona anu.
1: Amen.
0: Olola.
1: Amen.
0: Lo se igbogbo to nfe Oluwa ko de lohun.
1: Amen.
0: Bo je sami yan tenu re sami e. O ya rin won loju rere.
1: Amen.
0: Rin won du anu.
1: Amen.
0: Ni won do rere.
1: Amen.
0: Ni won nu anu.
1: Amen.
0: Eni so pon ni je kide de Oluwa o se ninu aye re loruko Jesu. Ko su ko ma le jimo.
1: Amen.
0: Nibi kibi to ba doju ko ona ko wa nbe.
1: Amen.
0: Ibi kibi to ba gba ona ko wa nbe.
1: Amen.
0: Eni so pon ni nisimi ojo ale loruko Jesu. Ko ni dola.
1: Amen.
0: Gba anu Olorun.
1: Amen.
0: E je gbo ti oro Oluwa so ninu Psalm 55 verse 16 and 17 kilo wi.
3: Bi o se ti emi ni.
0: Bi o se temi ni.
3: Emi o ki me pe Olorun.
0: Emi o ki me pe Olorun.
3: Olorun yo si gba mi.
0: Awon kan wa e n gbo mi lowo bayi eru n ba o ati ki me pe Olorun. Oluwa na o ma de lohun. Loni gba idahun.
1: Amen.
0: Money loni ko gba idahun.
1: Amen.
0: Money loni money ko gba idahun.
1: Amen.
0: Ani loni ko gba iranlowo
1: Olorun. Amen.
0: Ibi to focus si, ibi to foju si lo se igba iranlowo Olorun.
1: Amen.
0: Okunrin e da oni Sam wi pe ohun yo pe Oluwa to se se kini.
3: Yo gba ohun.
0: Yo de gba ohun. Problem to pe yan ni ke won fe ki pe Oluwa mo. Oni a fe pray. Adura bi 12 la fe gba bo ka to gba mo lati saraye oro e fun o eni to ba fe ki Olorun o gbe ohun dide a pe Olorun ni opolopo eyan fe ki Olorun gbe ohun dide se pe won o fe pe Olorun ko possible Olorun o ni force yanu le lowo ati gba ko ti fun Adam ni Eva ti Adam so bi pe eni to fun mi olotun si ona lolo ti pun loka ni pe won ni force anything lori anybody to ba bere iwo na ngbo mi bayi wo di kile so yi asiko edidi re ti touch gbo wo re lo wa to ba fe dide wa bi olohun ni how to talk gbadura loni loruko Jesu on correct dem abale
1: amen
0: e gbo mi o on the 12th ni oto Wednesday agomefa e wa gbo o tori ni Monday awe yo bere Monday to Sunday fun ojo meje global fast na prayer aro e ma gbo mi lori SMA ni ale e ma gbo mi lori Jordan ni role e ma gbo mi lori irawo every day tori pe asiko yi pada ti to asiko mu pada bo sipo ti to asiko edide ti to
1: amen
0: ona de ma la fun e je gbadura akoko so pe baba
1: baba
0: nibi ti mi o focus
1: nibi ti mi o focus
0: lose yi
1: lose
0: ya mi lenu
1: ya mi lenu
0: e pe o so ke gbadura
1: o ma je baba ni ti mo focus lose o ri mo ya mi lenu ya mi lenu ya mi lenu ni ti mo focus ya mi lenu ya mi lenu ya mi lenu
0: e je oluwa wa
1: amen
0: e pariwo so pe olorun anu o
1: Olorun
0: anu
1: o jade
0: si mi
1: jade si mi
0: e paru Olorun anu o Olorun anu jade si mi
1: jade si mi
0: o ye paru
1: egbadura orukọ je Olorun anu jade si mi jade si mi ko fọlo asẹja ile Olorun anu jade si mi jade si mi yo wa Olorun anu jade si mi Olorun anu jade si mi jade si mi yo wa
0: Oluwa wa e paru eni Olorun ma jemu o
1: Olorun ma jemu
0: ah mi o gbo so pe Olorun ma jemu o
1: Olorun ma jemu
0: ya mi lenu e gbo so ke gbadura
1: ni o ko Jesus Olorun ma jemu ya mi lenu
0: She left for me. I don't know what you are.
2: They will be discussing the voices you need at work all day, every day. Heyday are here.

0: the petrol come here be o kada lati be so pe on lo bakare street wan gbe o debe eleyi ni adua mi fun o aye ko ni bu o
1: amen
0: money won ni folohun bu o
1: amen
0: money aye o ni folohun bu o
1: amen
0: e get swaju na adua ta ngba lo so pe baba
1: baba
0: so pe baba
1: baba
0: eruwo to wa lori mi
1: eruwo to wa lori mi
0: egbe kuro
1: egbe kuro
0: egbe so ke adua
1: o ko je
0: Tete di o ma ti yawo e je bawo li gbadura papo

0: se wedding date
1: eyan atoko
0: be pebi
2: eh ti se wedding tele
1: oko wa se wedding
2: ah iya
1: o ti di yawo
2: bo le se jo
1: ejo eni lo
2: ejo gan ejo gidi
1: lojo ayo ejo
2: ejo kan
1: ejo ayo
2: congratulations and that if you go moto
1: a ti bi moto
2: gbogbo eyin te sayeye ri e ba sayeye
1: ami jesus
3: oro meta ti jami ati se iyanu ti ma sele olorun sa mu ojo pe o ma bo wa dare
4: o to bo rin ajo su kejo asiri e ma tu o ne bo ri mo ja so su te so lo fi e ko dara po gbogbo eyin ati ebi lori oke ogun asejire nbado lojo saturday 29 the monday 31st august oru asiri crossover akuri ti emi olorun alaye fun oli re eni ti orun ataye ngbo ti e professor with authority breaking generational curse fifo ati wiwo gbogbo egun pile ogun abijo ni buta ti bi o to so isere re ti waju awon asiwaju jesu oluwa wa eni ti gbogbo agbara lorun ati aye nbe lowo e pelu eje maje buta ta sile ni ka bayi o ma fo gbogbo egun ti pile ti pile iwo na ma dominera lo fi e ti won o da po mo gbogbo eya ti ebi labe ipe olorun lori woli sam jo authority baba woli ori oke ogo lojo saturday 29 the monday 31st august wakati adua mesla aro pelu show lati ibadan tabi ipele osun asejire ni e ma bo ladojupo kokakola ori oke ogo le de ye ikorita ipinyare fun wa to mojo pipe je ajo gbadua
5: e so pe eya agbara
1: all you power
5: se da mi duo
1: ati le mi
5: lojo ona ogo
1: ani wato glory
5: eya lule
1: father bla
5: odi
1: dawo
5: ni waju mi
1: mame
5: eya lule
1: father bla
5: oya duo

0: egun ba le te gbogbo to da lo mo nfa mu
1: abi kuju
0: ki lo yi e ka ti egun fe gbe mi atuele awon idile kan be
1: some hope
0: won ki mari ton fi bimo
1: they don't marry until they give
0: won dan eni kankan ri
1: they never spend out on anyone
0: won marry dan
1: they just marry out
0: awon okunrin kan na wa be won toro obirin ri
1: they never marry won kan
0: bimo kin ti
1: they don't give
0: dan ara won kun ni sa eh ya bale kada egun buku ni o kan ro paye le nje egun buku ni
1: is
0: to ba ti ba so ba pe sunday oni
1: if I tell that this sunday
0: ko ti siru e ri
1: there's no such thing that
0: ti ati bere se
1: baba
0: mi wi pe
1: my father says
0: ko awon eyan mi jo
1: gentlemen
0: e fo egun lori won
1: break that case
0: yeah egun father
1: man your case is broken
0: egun father egun father
1: it's there
0: rogolo oga
1: my brother
0: ko awon eleri wa
1: bring up testifiers
2: praise the lord omo ijo ikorodu ni mi gbogbo gba ni mo ma lo fun program about 4 years ago lawon sin bi bayi mo gbe tele alabi afolake lawon sin bi bayi mo gbe tele ka to ko lo si ikorodu so sister mi kan wa ni pe ki ma gbo program authority mo sha n gbo igba to ya okan mi o sin be mo mi gbo mo so 2 years ago ta ko lo si ikorodu so ibi ti mo gba shop si ni ore mi kan ni pe pe kini time pe mo fe lo si program mo wa ni pe program wo na lo oni program authority mo ni so wa n to sin bi bayi ni oni be ni lemi na ba mu scarf mo sha tele so lati gba ye sha mo sha n lo mo n lo si be so last year igba beje baba ni time yi mo ti bi mo kan ri 10 years omo na lele ati gbaye mi loyun rara ato mo se test mo lo hospital o sha treat mi gba to ya mo sha gbo ati nowo so last year ti baba ni pe awa ta woju olohun fo mo ka jade ka mu eso wa eso orisi meta mo sha mu eso ye wa sha shaju ase gbogbo e so ninu osu ye gba to olohun fa ri mi je wa agbare mi go shuye gongo l'Olorun se yanu ti mo loyun o wa je ya lenu fun mi pe ase agbara nbe lori oke ogo yi
0: gbogbo yin ton wo mo se ngo bayi ojo mele mo la fi lori oke
1: ojo meta
0: bayi na se ma po mo yin wa ni
3: oru meta ti jami ati se iyanu ti ma sele olorun sa mu ojo pe o ma bo
4: ogun tó bọ̀ rìn àjò oṣù kẹjọ àṣírí ẹ máa tú kò ní bọ̀ rí kọjá sọ́sù tẹ̀sán ló fi yẹ kó darapọ̀ mọ́ gbogbo ẹ̀yà àti èdè lórí òkè ògùn àṣejìrẹ́ ńbàdàn lọ́jọ́ saturday 29 the monday 31st august òru àṣírí cross over àkòrí tí ẹ̀mí olórun alààyè fún òlí rẹ̀ ẹni tí ọ̀rọ̀ àtàyé ń gbọ́ tiẹ̀ professor àwùjọ authority.